ma, quale ma, se mai na prava hi ru kwe ka niye ma cha bi che. Jare ka mo chi ma re jane ba se che. Yare ta le ma, se mai ni taranta na kaviye ji li che. Chanak chanak chanka ke pa